0: growth lot ebya bakakola nichi munabwire muno mu makubo munabwire ati
1: omuchia abantu be bakanyuke echai ibakanyuke echai bamabere echai kabisa echai ya wati cha bandu bondeke eri tokiri eri wati cha hiotsiri hondeke ne luhuche shunduhi omuchia tobrishe lushimo mauta amauta awakawatikaya oko mundu oyolino no lubanza lwa mauta awotukahola mo cholesterol mauta matia awaka binya matasha ongezeka mu mubere amauta wechia kawatikaya eretasha ya control ya mauta yo kusudi mubere achingo kale amauta wechia kawatikaya tasio ya natasha ngikawatikika chimo na shire no basi bandu bakande banaye mushishira shishira nariyo esa uno munyu ko mauta wechia ukabi uno mutasha waticha mo omochia tunemulusha mona na vende imalu hiuma hetwaswa hiyo itulusha mubui obonga nalia mobusara
0: akaya chingende ko mukara urilie kambale rukwato mukulu uwe kina amani mbuti sebuti mbuni bini wasimira babia omunda ko muri abakuru ati bayende baba mabiega bayende baya bikolesa yo batanda kenda kebsana nobubuya obumuyi obutembo
2: kumbe nushebetwa mwa itwa imiri ya biongabi yetu. Biangatoka erituwa ticha omumibiri yetu. Ngatwe bukaya itwa boshingo ko tule omumulala o waritaka obuyonzo muka chikumuyi wa butema. Momo chekecho mwa vyoshebe no vikate kanibawa. Inywe muka kola omubiri omumulalono mwamabia emomu kabere kirawa. Iria rebia mwangatoka erimishi wango ko mwanga koresha ebete ebikabiri baweye. Eriko kotia biondake nerilusha mwebendu. Mangato kiriwa ticha oko uyonzo
0: bumi. Yes, kulisherari yuwa iteka mwucho mkulu mwuyo utembo masimiro dese utembo nebini na banywa nipayo. Riva ngana waka kola ama kangiria awarenga ano wanga wa ticha. Vakira yumuyi rekola umubiri wavo uondeke ndeke. Ahirase hinje hichi primari na hichi sekundari umarevira vereri ya kanya te kabiru ne kalawo. Omo ulambu wa makangiriri avu kea wache tumbiro heriyo omo mare oma nji kutibutibu henje sehiwite mega kutasihanga ila na itinia na vila kubia la kumulo no webola omo eti unwa kalire kandani msuecha kutibutibu haba umaba umamuwa na vila waka kana yuko omo eti uyu yeji silesi wako yuko tukanirayo
3: Emianzo ya bakolo ya vire rukirendata yukale njo kukwa katulao omwe maniri owe epe kanyati na musondolia obu umabu hilasi ehirimobi ya suevyo kakule isembwa Josafat.
4: Lepe kanyati ujo.
3: Echi iroche epe kanyati chihandikire muna wire hakuhi bakolo maanani na valenga babiri. Halimisalani hiviri ea bampesa na indi hiviri ea baluana. Omuulu webitange vakabi komistari. Nabandiyo bakana salabatwa iba ya yu watikiri umumui. Kutia nene epe Kenya. Iri kisiki, eyo nayo akabe mperenika umerera. Mbakai watikira yono moche suchi. Hane kutia neepe lamba, iri kwe milangwini, ne mianzo ya bakoro, ne maana manji. Mpere, emikolano isha tsuke, okochirimochi no echa kalasi, ngabasondo liyabe hilasi muba nikala, na babu utibo mobi ya suevyo, wakalivya ngabanga kolachi. Biro bibi ya namabihwa, si haleha koleka chindu, wanala iri kubu watichia kweyo, aba na batu keruko mamakangiriria, uomoka mpere akatolere. Iri hika munagure sahale. Chendo. Na hirasi yushe hiyo ilihika muna wire siba wute venga waticha avo na wako viala. Aba angatu waticha base chowito muhasu. Munga anga mumpere saruti grass. Akatula ongo ko erebu le misalani neve ndibindobi anga waticha okobuyonzo obu wabakoro. Changanale tera matunda watu wene omuli amakoni kare njo okobampesa. Okobu nji abakoro wawute iba kwa makoni awa kasira umobutana wako viala. Awa nganasirumu mikrobe ngesho diare na wandi wandi wangana hambi chikuba hao mane ngovi. Aba mpesa wangana hambi kwa ni mikrobi ya rila virendina no komu uloyo wakabisi wawite na huwa ngale veria evero vya huyo mukera. Kwa tsirukangwa chinyanganga kusangwa ayo wakasundika na iria yu watikiri hale. Obole mkoluchi sabirwe ini ya vyaka mpale veriatro kubulikatambi na ulikarasi ikabia kubia nga watichari vya waka na mkubiala. Ni chindu changa kulwa kuluba kale njo umawiro tuliko leno usananu bukoni webola obu kasa babandu erivya bayonzo baka shahambi kwa kwa kunji nubukoni buno
0: aba bandi mubitiro mundo moche vya moche tatuwele chachala vile mmagolo olo mubia suvi mkulia ye kambale sere wayo simo kabia mutaksimeni na naikiru mklienti uko wewe abusimu ba tungiremo amasasi kambale sirwa yusimo mwana tatiru twa lokodawa mchita tokekana mahulira lewo mklienti ukuwe hanemu bana amabalia echichasweka ya abisiete civil mu komune ya Bungulu omumuyi owe na bene kulabira jeres mu Kongoli wakatulao batekombe abakulwali atungarera babandi bano bahambwa na ribuliriwa kitsebu kinonga bakikola usana na kine mibiri eyo bulime mu tetende kande kenre ken kuluhande lwe kabuno malengera ulu nyamirima mu grupe meye pinza rutsurweria mu yabere ya malwa mu kukire akatike bitunga bebere abantu batukobano bya malwa abantu bakuri bo bushaya emuli abandi ni byabaye bakasonda ere balama mu batasha bya ebanga balama nechikuni chebola chine masachi katulera kama bya swa ebi ituri na ria sachi kabondera kwa kuke omwatsi wa kabu wa wana Jean-Jacques Muyembe wana munganga mukulu kimanira chilamero tunga kwa tutia laboratoire nene echo chikungu chiri demokratika leba ya abetengo tsengwa bua omoche nyamugere chabe chalabire omulu abyaka bakamubulia ebola nga yama beria hayi atulira ngo komo byaso byebune mungwal ne hande yama byasayi kabondera na bikabene mwasabi kachima atakusangwa abantu babiri ya saba katungo mwatsi ngo kubukuni bone atenda ho chabela ngereke bipya sebe chetale rawa abikalo no bukuni sebe chetale rawa na bantu bale mwetu alukudawa ko batyale we sindambi eri watino abantu bangapachika busangwa mungabiro yikivu hendo hondo ho hichina timba mukutsebu na bantu bakinala ngereka mukundu atindambiye tshalule bantu muliro bana hambe ne munde kendeke eri bibukuni buno bukuirawe husi na kande bobye iwanganahwa okongendo ngumba na bakulu abatabali bucyoce kongo demokratike baba bare twala akatabu akarimwe meyanzo lufrango lukandi kulisi bo makirimwe kikasa eri cyagandi kishumbuyi ekenzasa amakiro cy'amarende kirya Yesu minwa Judith batwalire olufranga luno kitabu kino kirimo olufranga lungulanga kulisi baluti na luti lokaganza wamu Uke kulu makumi abirine bini mkato munane kutse 24.8 milliard de dollar. Alo franga lunu atino lukani kishika kulisiwa omochirumucho sichepinyo uru makumi abirine rirenda. Asa luka ilu mami tahi shika shikire ngula kula na iche huo. Mutahi owo uteya. Mutahi owa bidialoge na yune mutaikaniwa. Kutano busumbuli wangasara uta emorero. Na rishongerako etzapa ya vikalani. Ya miatime na emene na ya babiribi wakairamo. Walusende lunongo kuluka nisha kulisiwa. Mwabiribi kasa. Kundi chiche chikari kaba depiti ba ichinza soko mkerono. Wakandibia ba itekateka. Ibaribi lufuranga lunongo kwenene. Ngalu anabiri tengwa ngo kobe na tolere. Mbiriba luli ire. Kutibali ire projende lueno. Ikulisiwa umechuo chino echaba Kongo. Tuzero kubiribiri ya kaulu uluwanzi pauli kiremu cha mriolo, abanyadarin kle virunga, abe goma, mbwana kari ya kiri ya michi na abanya yes chingungu abe kananga, abanya kananga mba chindire, abanya ngoma, okogola nguma okuhate, abanya ngoma muna singwa kubali umukubile kufederasyon, tana mwe kandanga, kune baba verubu uluwe tulumbere, tasha ya ukulua kaveri, Riri bia ebana mukolabate antere yangatoka iriwa watichi baba kabi bana kalakali re chikare ke bakola amesa ayo tomata bwiraho omunja tenje chemuna bwire tukobasimye businyo mura tukwa motion kulushe tu shamuna bwire tukasimana remias olya tulapa mutsira shebyuma tukaba planira kandi mukatunji kandi bye mune omoshongulu omoduhira Nungolo kantuna mudetasha sungana. Wow.

Wasinja mshakulu kolonde lwa kabiri olwebiyo katusomochanya dieme twamakusima omulu twabya na sahini na matundi abere mulikiri mwanze chindi ni chumwira libula meso chechamingira kukatambikano nyina shingoko mwabere tukwama ndeke mwabere tutegama tu okutsibutsibu kale njo inyuma nzire chindi echumwira libula meso mshakulu wa kanar tunashi muno tukwamire yo hao mana mshakulu wa kimba mulu excuse tukura kutuka kwa chinya muhemba chikoholo cha brenga chikatu amba mketu wanyira muri kiri mwanze echindi tutinicho mwira libula meso mupeleo tunashi muno tukwamire yo mutsanga enuru kwa kuti mupeleo mshakulu akabiona uchingule volume yondeke kanda ha mshakulu wa bisimwa yobuholo na shidi mswahili na yechira kana wacho kwangu muri kiri mwanze twamatsa makutsibu tukahika hano omuchiro chakani twatukakania kwa mekolano na mtu anatukiri senjanda kenda kibu tuno mibiri kumbe wandu wali atsumatira yondake yeso lunch mona tusakira kutuno mahano twamera ndake tukala bya mahano mama rasta wasi na mtu kwama mona tuberekira tukaba tuti pamateke wasinja okuba ulikiri abakanze chindi echo muri libula meso akochiro cha munabure muri kiri mwanze tukakana ya okobuma kakana ya okobuma new obuma bobwa nashi hani abando batyo mubuma hani nabando bali omubuma hani nabando bakayihira omubuma hani nabando bakatsuka obuma malangira nario tukasundibwa tuti obuma butukakana ko muri kiri mwanze ewo tyo mubuma uketu kwama na ukande tokere hurikiro buma ngabobwa na ukande tokere era mwanga ukandi yomobuma bwa kuzenga wanga byomobuma nandi echo cho tuli mwaho cho tukakana yako muna bwire obuma bwa himulikiri mwanze obuma bukabya ebo chechindu echo bandu bali ahurekerera nako ibatsuka ibahira bendu byo hauma ibahira mukanya wa hauma ibatokerete ke megambo ayo buma dogi obobobuma ibakorera ahauma iba kola bendu ebe umerera ni mambo bakola chindu eba na kwa mene iba tsuke chindu omwikanirania obobobuma ngakana yako muri kiri mwanze nero hana shiri chebe no bumo bwa bere bya buma abo bandu babiri tsuka amauma ane nero muri kiri na mainga kana ya okobuma ko munabwire ini ngaso nditu kukua ntino obuma riri tekanya chendu cho hauma nere kola hauma nero hakana pia bandu ibu imu ikala imu haulekira na mtu tukakolo buuma na mainga kana okobuma mnabure muri kiri mwanze sindi kana kuboko obusa kakana okobuma erikangania bandu nguko abuma bune abuma bwanganabya kutsyo bo masi bwangabya hanyo bo mu butwashi ibo buma amamichalite nibambu abandu ibahorekerera na batibo tukikala hano bandu makumi abere tukaunda hano he association kutsyo buma mutualite nibambu mutualite yetutuma ndunga bandu 20 mutualite yetutuma bandu 10 mutual abantu 10 kutsema 10 abere tsa hana shirya bibobuma obukatsukisibawa na bandu obukatsukisibawa na behanda hane chanda chirebe muri kiriri mwanze imwalwa hano imwabane ko moisiro imwalwa hano imwabane ko ngoma imwalwa hano imwabane ko bukafu imwalwa hano imwabane ko Kisangani mukama bana kyota atuka kolobuma inyo eyaba resortisa ave quelque part nibambu tutwalwe chipese tumobye indana na omuchisangani na tutuka kola aika ola mu mutualité obuma une urikire muri kiriri mwanze
situkana ya noko miatsi tutalia tsukatwe gayo neri tsukatwe kaliwa na bashakulu riba mutashaka noko matsi tukakana noko matsi tunote chitu kasundikangiria mwabandu kunde hanyo mundu oyutyo mobuuma hanyo mundu oyute wangabyo mobuuma na bande hanyo mundu oyuta tsomeni obuuma ini bikambu hanye chendu echikakangirira yo mundu ye chende kuti hanye chendu acho kigira wabelangira chende na wigira chokwa chokwecho nibambo chiryango ko chabya muche ni anzisha na wakola chendu chisusekana nge chirengecho muri kiriri tubye bandu aba kiye chendu achenga na wa teacher abandu rilolia echitongola che murero rilolia echo chetu che murero Nibambu omwati obuuma ni mwati omulyo ali omushonzera nyinji nyinji omwati obuuma ni mwati atukire nokochiwo mulo abantu babya mucho nibambu kundi omungu mwalangira abantu nibambu omundu nyamabya muuma alewe omumundu oyo mwalangira mukintu ekitayendeka amabwata a Nibambu mundu ya tulareba vya babere. Omubandu babere yaba. Kumo soba nekana bande muuma. Naonde muuma. Naonde muuma. Nero iba vya bauma. Iba vya banje. Nero obuuma hau huwa tukira. Okuhangikibari o mundu. Omungu wabi hanjikumdua vya muuma. Ama so muiramu babere. Wama shabia basatu. Wama vya bane. Obuuma wama vivo. Wama langira. Okumanzo owe chujika. Chika hanjikwa. Mwabula bandu abantu nyamwanga mwaungizi abo bamabya omobuuma narwalewe enzi usire bula ahali obuuma chaleka ninzi yabaneka ikakatula omundu yoko buuma obwanyamuhanga na bandu abali ahanjeka obuuma bonga kanako muri kiriri unyeurekerendeke wangana byo bo urimo bulia abone buuma bo kwanza me unyeurekerendeke nyina tuchunga sundikania Obuuma bonga kana yako bobuuma bo bandu bakatsukisaya omulu muli handu ahalebe swat omukartie kutse yo mwabereya hane bandu bali Nigeria abanandi bali chetu baneyo banatakiri batsukwa buuma swate babiri tsukwa buuma hali abali Canada banayi babiri tsukwa buuma obwa abanande abayira betwa beno kale njo omungabiro yetu ye no mbwa twa mainda na Canada tutuki obuma buku wetu iba tukabo bangabya bane bangabya batano nero bakaba bikale ba twangabyo mubu na ole munyalo bero na nyiri munyamushenene na nyiri munyalwemba na nyiri munyal Mambasa na nyiri munyamangolio ne na nyiri munyaisare nero batuka obuma kwa Canada obuma Riere kanderana ere minyana omomebere eya mabutwa omomebere ya bandu abo mabuka ayo mabuka omolore meluuma nero matokere minya nirikanira ne mtu angabyo muchi omobuuma muri kiriri anoyo tukatsanga kuri tule banande nande tusiri eno tusiri eno bo bambule na bompusa na bahe na botembale na bochikure Tufiri ya nwa lakini hande, mukabo mwabiga nyayo, vandunga bane basa, mama, kali njuma mwabiga ndatu, mukabo mte ye. Yeah. Chito malangira, Filipo, tuangika ala, ifu wabiyo mwabuma. Nero muli kirimanze, obuma mduanga na ukabiyo mwabuma mweno, boshambubo, ile ni mitalite. Samu tu anakufaka, watu wanasaidiana. Samu tu anagonjwaka, batu wanasaidiana. Omunwanga nare merua iba muaticha. Bo, ye mitalitena, ngingira mubo, omweri umarichi miayu. Sirifu ple, eritende menya, uminye muna burengeke, obuuma, riri buwambu. Oya mabibi ya mwala wenyu, oya mabibi ya mwali wenyu. Ewa maana obuuma. Ni mambu si halie cho wanga mwima umuli chenyu omulu mama bibia hau merera neri hira eshutuli eshiribu nituwa mabio mabu uuma.
Neru, ebe kasaka, ebe kasu unyuma kwa ni kanyambu. Nima utuwa mabia mabuma, umuli chetu amabia na vurego vurebe, kumbura tu kirimu wa ticha, ama lurengo lurebe. Muli kiriri, obobobo mangaka na yako, okwila vire radio moto butembo ben, okwila vira echihende, echumuhira libula meso. Tulibula meso wakutsebo tsebo. Amabuma, arema bandoba teshinga bakako la muchi. Aroori tuwama ya mabuma, kome mutualite. Siba shinga bakaso wala binyuwa barevete, siba shiribu wa mbubu, mangaribu wa mbucho, shiribu wa mutuale, reribu wa mbuchi. Nibu wa mbu, tukaso ndibakanganyango kwa obuma, reribu wa mbu. Mama vya hauma umubyoshi, amagali, na shoteme, kumbe buma, etu watu umatirana, omobuma, umubyoshi ebyo. Wangabia na fete, kumbe tuwabanika aho, tuwabanika, ilikanjobuma wa mafete. Wangabia na amagali, mcherero, makoni, kumbe buma tukanga niyabu hao. Abali chetu, baba banyilu pitali, abali chetu, baba banyomo omongomo, abali chetu, baba banye ahabe habe. Abali chetu, banemu bolevi ya reria. Abali chetu, banemu ya lupitali mdu. Nyeko cheche relama. Shanga, ya kwa mererua, ere kombolua. Bre ulesi ere kombolerua. Kwa sasa obuma, obubu wahe, obumu katukangana ya. Nobumu kakangana ya. Inyuenga abali chetu, eribi tunema bumano na bandoba kakala wabo. Wamabi konda traha. Wakaula mbuko prizo central. Wamabi kukusho prizo. Mena mena kwa yumumui. Abando wakagala wakotse. Yaka kuangura. E prizo central ya putembo. Wamabi kaho kandili vienko. Abando wakagala wakotse vote. Abando wakika lamu banatu ndakene batia. Ngabali yomochesomo. Ngabali yomokatikishimu. Uwa kubulitiko batamu. Unabu chene. Uwa numuli china. Aba kuluba china samalire shombangwa eshababu huwa kwe. Nabu wanauti shombangwa siku wapu. Kunia meambo ya chuo inabwire kubia kumbi umudu yubo hire. Kuminia nahabwa ake retrol. Umudu yubo hire kunia nasunga mezi urinyo. Umudu yubo hire ina nasunga katambiki erikala kundi. Baka kuboha eribu ambu uyalenge kanaye. Okwa betzebuli akola. Washa uwa mashia luhasu washa subira. Ama betzebuwa berenge. Na ukatwa rawe miyakiriwa mbu, miyakawa mewa mbu ni miyakikumi, uti miyakikumi na mbu mbu mulichinga kwa mbarawa, sina nisha suwerele kola, echiringeji. Nitututu waba nekayo, wala ngira hoti, haa, fulani, ane mbu mulichi, miyakibiri, kucha mbakasha wa mbu muma, kucha miezi sita, kucha kumi, yeah, naruka amu bana, au kala ngira hoti, yeah, mbu shatoli ya kaka kolechi, ebetia, ebetia. Chekatu mina wanchi omulichi, nemichalite. Ashondwala nemichalite. Tukatumika kubyo ko tuti. Tubandube michalite. Kuti tubandube abobuma. Kuruwa kabuwa. Mochijira obuma. Bobuwa tukakanga nabo kukatambika. Hamabia hate. Ahiri kurira nubulie. Omulu wa banduwa li mumulichi. Na mulu wa banduwa li mwosho nyipitali. Muli kirimanze. Tubie banduwa bakakola. Ebindubi shiririe. Ebindubi yanga waticha. Ere kuraba ane, tukuri haba andeba mama teko ukuwe, tutuenga banduwa vuhuma. Tuliwe chetu kakola, ngachinema andeto kerefu tiaba nengu kuba kabuwa, bala ngerambu hee, michalitebo babasho speyo balimu ina, nitole na ene ngeramu, kufata nangu kuba liya yi watu, mulu waliya lungisa ya, kufata nangu waliya yi watu, mulu waliya nolholo, na kumbe nengiramu michalitea yo, obuma uku nengiramu vuhuma obo. Checho muli kirimuanzi, checho tukakola, itubanduwe michalite. Mutu watika ye, tumenye vyo mkakola, ngabye vya, ebya nga waticha bambi. Obuma batu kaka nako muli kiriri, obuma, obu angato kiri waticha ekominote. Ewa angato kiri waticha abandu, oho bali oko banzi, oho bandu bali ahuri tuko kumwanzo kwa ho, obuma obu, kumubu akola, abandu balangira. Iwe musundu lia obuma, uwe wili mbere mbere, eritu kiribo lumbuka, olo buma, kwa uti buma bukasha vaneka voti. So wete na malengi kanya, owere endelesha, echikundi choka tsonga, urina menge awariri eshofranga, eshe mitialite. Uka uti mitialite kandisha endelea eti. Uwa uka yeweka, suli subulaya. Umu mitialite. Ukutu bakasha endelea vati.
muri kirituka kana yoko buuma obuuma ebyaha byobwangakola ekiri mbere mbere obuuma kumbe bwakola ebintu byangatukirikangania abali ohonda mbinda byokwinywe ibalangira ngoko inywe muri omubuuma mwamakorera omubuuma mwamabiula kindu kitolere mwamabikola ebintu ebyangatukirikanja obuuma bukwinyi oho muri aho muri muri France France mwame sungano nyibandu ne bane basatu busa nachi simu ndikani omulurimi luuma mukikaloko meza eyiringe yetu yitimbire table ronde eyiringe ye radio moto enu mwakanirania niriribye kyekyo mwangakola bo abakaula mu badepite buku wetu busa nachi simu ngakola buuma bweyo eyo bali Kinshasa eyo ne Goma mu Beni mweyo iri guvernora kusana chimwa ngakolo buuma imikalo mobuma imikale mwakolo buuma mukikala mukakanyo mobuma unyumwa kanyo kobe kala be wetu omobuma bunyovu no muri tona mikala hano tukakani ku maska sosio me e wetu no muri tona mbi mobuma mweno ekinja seno tukikale twenga ba depute national tume lakini e wetu obuma ni obuma leri bya hauma Nero mkakanyo kwa miyati umu mkakanyako, imu ahiramo, miyati, kasire inei, nerirengi kanyako uyo. Ia ngana tuwa tichi, tuwe ngaba ira. Ili libetu, abe tutuwa tumekinchasa, omobu umabu, wama huluchia mwichuene. Usana nachi obu umabu nyu, obu umu mikalamu, wamabe tuoromu toka. Uri mambu, ewe, tutuwa mebu kayo, ngitwe ba resortisa, abe mageria, par example, kundibu tuye mageria, Oko chehuramo ngata buira mfano wetu. Itubanya chehuramo, itubanya mayiria, tuwamata ulomotoka, tutukere butembo yano, tutatuma wetu, akata yaka wetu chia ereka bakunibe wetu. Na tutuwa ula uti, tutuwa wetu chehuramo, mumayiria mweria, neromotoka, ini wetu chia banya mayiria. Na baba kebukambu, abanduwa lwe mayiria, no baka yomobu yora mweria, baba no mamaru tumirungurubani, ikandika tuwa ticha. Obo umabobo. Obu marili lingikanyo kubendu ebyo twangakole wetu. Obu maule kire achine bachi unecha vya hano. Obu mawa vape. Waka lingikanya. Wetu. Miazi tukasha tuka pokerayo tuti. Tukasha tuka tamberua tuti. Oko miazi. Shongolo. Shangalu omobi huvye hihia. Na omobi huo. Ebere hale hale. Yangatu hika kwit. Nero vape bamikala. Wama kolo buuma, wama lengikania, nga banga hande kirande, nga banga hika haye, nga banga bulia, ebeye chuma, yovati, radio, nga yangabia. Yakalite kahe, chekatuma, wasunge radio moto, ine mukanja, amatunda, niriminisha bandu, eshundambi. Ngashama hikirahe, kwa benangu nanganabu, ntiyama vya sahini, na matundi makumi avere. Tato saha hiyo, radio ya mewa ticha, uluka sundibu atiakabula ya tibua, mburia matabia sangapile eno, Unashe wako yo, hakabyo mulu, anemu itimbatimbako katiba muri ya matabi sangapia sana kumekantua malana, tunalaya nena bandu, eri ya halep. Nire radio kabutino, ya mabia dizer venteye. Na mamini ya profite, ere menjira, okwila virobu umobo bakara ba, bakola, ya mabia kanganyolia, ngokoma vinyendambi, nkuya mabia sahini, na matundima kumiabere, na cheuma. Muli kiriri, obu uma, si uliluwa mwebendo, Ewe kasambula. Obuma bukalo mabindwe bika himba. Kunde sahari obuma obu katenga potebo. Tuwa matenga hano. Niwa mbwero kumbi omusha kulolia. Kumbi ni ahola. Tuwa matenga hano. Niwa mkumbi botimia. Yutuwa timia manyumba wabandu. Yeah. Obuma obu ringo basu wataba neka. Sima ngaula mbume. Yeah. Obuma wile bianda ki obuma buli umumui. Nebu mabukale ngekana ya. Okomia tse yerifa nye developema. Yani yeri himba. Umuyi. Se hata bie, abuma wikila mdo, abuma wunumye wikikalali no nimiteletiki kalati kumbi ya tenga, kumbi ya tuwechelalo. Kumbi ya tenga, kumbi ya timye soko. Kumbi ya tenga, kumbi guduro ya labamu meyanye, kumbi guduro ya tulangu ya huwa. Yeah. Emitialite, kuti abuma wukaka na ya, okomiati, aya developema. Tuwa mtu ila shaka na kubu mamu likiriri mnaburi kwa chendicho mwira libula meso. Itu kwa sundibu wa ilikatia matu wa kwa bandu. Uwa ute wengira umobu umabulebe. Wengira mubo. Alakini uyo umobu uma. Uwe nene o wengio we developema.
obwenge obwere sondola redevelope myatsi nibwambu eritobukake eritobukake develope maribwambu eritobukake nibwambu chindu achire hanu munundu twangana shakukutia chomucha chicha bya chirebe twangana lwa hanu munundu twa twikele twenga buma twalingana kuchirelita mayatse okumuyi wetu ndongi twangana bitwa bumu twalingana kuchirelita omuroko wetu amasenyerezi naki abarengebyo muri kiriri obuma bakana kasimambu obuma nekagala obuma ribya kagala riri bwambu mwame kolera hauma shale chikatalukana kuni akabe kino kyo mukandi songeri yako echi kandi sha waticha nabatyo mubuma kwa mfano obuma bwetu imwe bulikiri mu mtu wati chimama ola bibakuli mama ola shonyungu mama ola tande ehe niyo buma ayute muyo shanga hake tande ayute mubo shanga hake shonyungu alakini olyo mubu munoka ndya bibiamu abe hake shonyungu esho muri kiriri sikie tu aticha eri hukakalyo akotu kandiria itwe bushi ihukanane otyambu akabuma kalane kabuma muandaji me abuma bokuwa ticha enyungu ya kalyo kakandi kwa munyungu yo buma ewali akuko neresayo ukabya na uwa mavira ute itwa mabikuwa ticha itwa ndo bobuma nomalukana ne otyambu buma bulyanga ne buma muandaji abuma bwe ndo hekaye talukako abuma utwa ngawo ticha na bandu nabe muri kiriri ngakana kwa buma nerikanja bandu buma efaida yabungania efaida yabuma tutine developema nebukake sehali nityo buma bwangikala so yoribo twamikali twabuma tubo tutibwa mbukumbe akartie fulani kumbe abo ebahola akartie fulani sikatole kakakala bombalabale ye obuma ukalingana ko myatsi ye developema ili libitu okowa tukuno sikule nzira okono kuno sikule maetse okowa tukuno nibambu kutse itwe muno omutu ikere achironga kola chachi no chachi no wala ngire tuni bindu ebya maendelee muri kiriri tubyondo bakingira mu buma me wingira mu buna hawiririso ese wingira mu buma sana eri eli mya bandu eri ibe sho franga sha bandu sho mu buma ari ayebwe ke sho franga sha bandu bo buma ese wonde shale hasho omuti mamu birengira nawo omu buma sichitolere ukabwa misu bya bandu benyuma abandu busha wali mu madeni awa mabuma muyibwere isa hawa misibiri utwale sho franga she deni eya mamichali omu michali te yo ole mweyo kunde olo franga lulukabaneka abandu bali songa yamo sengsa kutse desa fra na ribu uwe mdu uwe ikala kulo kuuwe ukwalinga tuye ni miso kwewe kutsa nilana na namukasha muna mwenye hakera esholani si mwashi usanano lore me waka babu wako mbo oyu abariri eshofranga she michalite oyu abariri eshofranga shoboma wetu chonga aba hana abari mwa madeni mwa michalite muyale heo atafazali sana obu mabonga kwa merera bobu ma obu abandu abari embere mbere abandu abari embere bamatendi vya mobu ma sale chikaendeka tutirele tumfano kumeri eritsukiro kumeri mpaka kumakomine batabyo mobuma maire de ville na ba burgomestre batabyo mobuma isin tukirikaniria hao merera isin tukiriaba ama projet awali hikira omovile fulani kutse vile ya butembo kutse vile yebeni mutabyo mobuma burgomestre hao na bandove developema ayo ko komine ayo kutse iyo kumeri developema hao mana bandu abukumbe imabyo mobuma kunde a projet ya mabengera ya mabulikira ikasubiribwa kumbi abo bani omobuma bani mundikani andeke nerilebye cho banga kolera e population yatoka eri profite okwabendo bi o Nigeria leta usana obuma obuli okomeri hawo mana ba burgomestre sina china ba hena bando development okomeri kwa wasunga ebindo byo mabendo mo obutekerere isibiende ndanda yange nangi kundi ebani omobuma obuma siribambu chechi kundi Echiri aunda obuma rerikanira ni hauma ngokumangana kania imwakanira ni hauma ngokomukaseba imune mukanira ni mune a collaboration obopo mutu karunda ya kunde chinu cha mabiba hika kungeto kanira mutu he ndi eo ni jeno ya mabiasa ikabutikandi tukerika waticha abana kwa mfano shungubi kuti eo ni jeno eti yangana she waticha ababohwa abaprisonier
Nero mwenye mwabu mwagano utuba hee, yoko area, nima mwagashi asa, na mwagashi tuleta bandonga babere, haba kashi tukiritzi ndikisha, aondo wano, haba ngareta malalameko, awali omukomine yenyu, usana ba prisoni, abali omukomine yenyu. Komine yeno mwagashi asa mutia na bandonga babere, haba ngato kiriku.

0: vane mu menasi population mu uluba biribe mepaka eye sheferi kande batsongere population ke ya biribe mepaka ya parke omatsi oyo tukoba tote abandu abali ko province kwe Beni na bali Kinshasa bali baye nga bakande sunga ministre wa virone mayo bate okwisubya abikalani bo mu shombango ase kuwabo
1: erika hoisa sitongala tukoba tote ali wiba abandu bakatsongerana
0: yiye saha esaha mepaka ine pre-etabli oko 1975 muno burusi tonga bwatote omundu oyo uli aleta mepaka yoko
1: Hello, okay,
0: oko 1980
1: tuendeleye
0: tonga bwatote ayuli omumadroa
1: tuendeleye kusangwa ichi chotutucho tutaiko
0: voila na antuka basungane na ministeri wa vironema omwatsi oyo
1: ahwe
0: mm-hmm. Kutse population
1: wakanga na ye neville morte nayo baka naniri omabulambo mwe
0: effectivement na ngasonderibu wa usanana administrateur we territoire Lubero omuulu haverbaneke myatsi kaisanika okongabiro Ituri bakabwa bate abazalendo seba ute hamuleri tumikiro mu Ituri na administrateur we territoire Lubero na yabiribu ati abazalendo balo mu territoire yewe eye Lubero twaverbulo matse yonga kande byate
1: isa tunautyo ko bindwe bikaka nganda kende kinga kukonene babiribuwa
0: no sina ngabwe myatse ere tonga tonga kunde certe je crois ni mwalende hanabyo chikao eche sinergia bazalendo omoluhande lwa lukanga na chabye chikao chete kumbe abazalendo baendelele servire population yo moluhande lwa Lubero mais société civile eye lukanga el territoire Lubero muika hira administrateur yo moshobaro hasekuwa burikanjake administrateur na abara yana tabazalendo tubalwa omo territoire ya Lubero na rushitwa shinga hakande bokachinduchi eche kale ka
1: ni myatsi yare kwa merera
0: abando baloba kwa merera batia
1: ni myatsi yare kwa merera
0: yachi baloba bore population yako nene ngahalichi
1: twende kwa matsi wetu politiki
0: merci okomatsi wetu owalebirie message ya president
1: yes kwanza tukatsugiribwa kwa marsha ba opoza mwana ngirewa china utendundi
0: okomarisha wabapoza inje muna langire esha wite ndundi yere koleka muna wire busana eche yareka ewe wabate baka manifeste inje sini langire nga changanabia chereka eche angaluche kasumbu wabandu kunde ibo bibe neben erusubo mkonstitisyon tukabwa tute itwe, itwe nge paralema debu defu situ langire erusubo mkonstitisyon nga nechetsebu kunde eritsu ko modizina sa 60 mupaka munabwire twa mabibuli abantu ba e opposition to e constitution yabirishanje kombia defo banashe nombre nga yabirishanje kombia defo meme a 2001 la constitution ite shanje a 2006 la constitution ite modifie a 2011 a ite revisé
1: tuende kwa byo bakasaga bakasaga bati president ya kandi brigade troisième mandat
0: president shabwire changa brigade troisième mandat kundinje muna yaso mire eche baro hachewe na muno uire echo na malangira ke echa karondikana ya omo ngesaha par exemple wate akande kositie commission eyi kande fanya makonsultation emission principale eyi hewe komite eyo leri topolia e dialogue nga ikande koleka yit echa kaveri leri livya amanda wa president de la republique nga kande tumikwa kwat eske esaha kawate bakongole mwase tukana itule baya manda nga kande endate tule baye e dialogue nga ikande enda yete ne ruwo yo monguda utambo hawe waso ulio kwewe muna nalangire
1: ukatunga chote ekosisisho ye muhere riko ku 2028 amanda uwe ni ama wanero wakabri kira tiabandu watasha ikalabu sana na manda kundichi rero na ekosisisho ya viritu wabi
0: no vusave hanie hanya marimere na ma message populiste au abandu be opposition au bakaba mba chisegedi abiribu ateye sendise lungo chitumbi akasha endelea na manda andi ma message populiste
1: na abandu ba chisegedi bana bakabwa batimu na buresa hali omundo mochi huwoyo anga kumbura chisegedi kagame akenshabya mabini ya ni Rwanda chisegedi na bini ya ne Congo
0: me il faut comprendre que omundo yule oko oyukere omundo yukere kuse mundo yune munyo masabu hakabya hanye binywa ebya kabuwa
1: ebya katabukana nabo
0: navyo akanyoko masabu me bandu sibanga ko sidereyo mbo kundia mavivu ate hine helu mebora kundia na uto kokopo ya mazewa na rotoma ambacho tunekwa na
1: abasha kulibati umushireshe rangaluhe
0: effectivement umushireshe rangaluhe na mutamirisha ni karembo abasha kuliba natula bakabu me cheche kale ka itwa byatu kwa watote esaha itwenga atwe tunasadikire tuti opposition yinawete enafasi yayo yomache huo parce que ne tututume na bana tuli group de pression ça veut dire que hamavi chindo chitaendeka
1: ne nyuma tsongera
0: kumbe twa buskile kumbe twa tsongera cho de façon que kwana na yemenye kale mucho ne opposition nayo tunashinga kuinaute nafasi yayo yomache huo me hanisho ndambye sho ika exagere walangira ke lero saha no lero chiba ma college
1: na machi kola kobure bure
0: chika mama sichi wito ndundi ere kola ko saha chikale ka wamabe mu anakwa mire enani message ya president ndeke omu objectif principal mo bure ategereho busana no buholo no buuma kuma na rita shahimba obutabaliwe kongo bondeke
1: allo exacte matu kende suba ho
0: iyo ni objectif
1: chinauta ka akatambi omabigwa ko cha martina ashilengo nauta chiuma eteri subya okobyo kasoneli abwano kobyo isa mabwa para poro marsha kuna tukala beroko kandika
2: ngatuka ngatuko komwala okuwe tu ali mu studio muno isa bwafete namalivya shinirembereshe omundu owe societe civile
1: ano meme akadoni maide wiwe
2: ehe selo maide nenga reagir para poro wa maide waka awaka akahira
1: sike twangana lo muka polemiki ako ashile no, wasubia na rutu aendele
2: mutu langolo kumbe twa itwa abaulikiriba menya echo tuliko kundi mupaka munabwire ngokowa muwa akatondeke myatsi bo je ne comprends pas si relema munabwire e societe civile yo aremo aba civile abwa kasha buira hano ngabali umuhali ayiwene kuti ngabali umuhali ayitwene ngawaza akandini subiria eke munabwire twangana bwatutike basi emyatsi yiwene aba opoza ba ma exagere omwe byo baremo ngabuyiwe no nena mabilo kwibuwacho eke aba enani e constitution boya bribia revi ota de fois me omoma condition awaliat shini ya shingwa nganato wiracho na mupaka munabwire eski probleme eye Kongo ne katiba nga waza kumina tu brati probleme yutu wa shoko itwe wa civile ni yeno antuka akatiba kumbe kasobwa mo eke
1: ne saika waka revize ya vika wa probleme constitution kutse ya vama
2: voila metna kestyo kumbe iringe iyo ya nani iyo ya
1: meka meme mumu ali ya marevizio ayono
2: mutu langu lu nga waza mo kuma kuma na buchiseke di peut-être que isa nebi abishaleho kabila oko 2000 oko ma 2016 akabwati ambo kumbyali ayirate aliyabadilisa ya me twamala na nebi atuti isha revise ne kuma kuma na buchiseke di wanamoa kuma kuma na bokasonia na bokasonia e constitution omerera ba majia pie kuyobate okay tukayo ko ma election ngabu oko 2018 eke et 2018 jusqu'à 2023 et constitution omerera vanahambirireyo inamuba waticha wanamalangira bama e constitution mabakala ake 2023 bakairabati bati kumbe bama yoko ma election bama nero hachishia ebiro bengahe hachishia emyaka ibiri neruba bati akatiba shikuwene wanamalangira watu wirerele meche kari kiba bwabati babadili bakabadilisa ya akatiba kundi tunashe shombanza eshe kundi kwa muwa muwala wetu ini namu rekiperine vya kasonia muwala wetu sheshe chikareka itu wabu watu timbino ni dialogue yivye vusana na chitubu ire tuwa masraga eribu watuti akatibi shika badilishiva wakundi ekostitisyo iyene yene inabure iti tuangana revoir akatiba itu warivizeko meshi tuanga badilishako nerio sasa esa tukabu atutitukako babu sana necho eke tunawite echi tunawite eshombanza eshikabwa eshika esha eshutuangakani yako mea banduba ya kanyokobe ndibindu evitevi angatule terana chingu tukabu atutinono vaka ama responsabilite wabo buruke tukanga nisaye wabanga noko ngambo eye nani ya kasuni wakabu atiambu haho hali ya banduba tahulire anie chenzasa ayo kuhopitale olimbiki ayajira senyeke kwenene omunu
1: hospitali ya mabi ine
2: Ndiyo,
1: eo. Enganave seyere.
2: Voila, metina kundi yuwa nwene anye Kinshasa, eke, aya vula ya vanga ngaba leho kwenene kwenene. Omu manifesta owe 64 nga mwaka na hore raho, nangu nga ngomoba kamu twala omu morge wa
1: uwa. Wasinja,
2: na okosho ndabiesho ngabu wa hano, manase anyo omu morge ngabu wa netbasu. Echiwa chetu kwa chile
1: chichi.
2: Na wababilese neba nene?
1: Jade Dieka Sonia, tunakwa mene?
3: Uye, alo.
1: Alo, Kasonia, iuna musubia mbeno ko, oko, ukendi subia tu cheo mache sana, itua uwa uwa buwano ko ordonasi ya president, eye rikovoke dialogue, ya kabu uko komite, ngamua, tulire mocha echo angabura vikalani, para poro na ordonasi ya yoku, abandube banali ndiro muku lowe cheo, abuwe kukwe na ni dialogue ngina mundishabia, neruwa vele te ordonasi, kataka uwe komite preparatoire, eye dialogue.
3: Bon, avokwane ne omkulu wachiwo mule 12 ana nani ordonnance ei karete nani ka ei kairaho ka hamaka ei ka ukuti e comité préparatoire ei omukani wakandisha byaho omukati kati ka bakongomani nario omo komite no amenashare amenyekala kumbe bandu ba mnyo ko amenashare kwanza ni komite bali abaye nani estri ekashi ne ebitunga bigasha kompoze nani komite preparatoire eye umukanya mukati kati ka bakongomani me ero tukazimira okobira kwacha amena kuba wakasha nungu ya vangu au wakasha kompoziti kumite preparatoire no
1: tuangana batu ordonasi eno iwe ukale ngekana ya yi kako firme kwa nene dialogue kukandevya kutse nindi etape tu yi katabia muivya
3: Ayo ni etape kwanza, eye rimbere mbere ya kwanza. Na bapinzani bao mabaoma, kundwa na tuanawole traeru ya adodo mbasi, au mosesu wa sanskatre, na ale bolotwa, au mosesu wa sanskatre. Mba, bo, chisepi de mwa watinono, omolevensete uti, chisepi de mwa watino, bo, ero mkanya kasha avi, ametu tukarendere ordonase, Eli kandisha, eli kakovoke, e dialogue, mupo mutiriria, nero donase, eli mwenye lwire, eli kakirawe komite preparatoire, eli kandisha, tayarisha, enani dialogue. E dialogue, ya, unacho mkulu wacho mwoto, omo mesisa tu kumbe, emisisa tu shiavya, eshi ya lava, e dialogue yo, kita ya mukatika wa kungumani.
1: Kasoni ya ichabari chikatiki ya wanu ya rilevya ngoko aringa kumitieno hawa kishabia muyotu wakini shabia munga bandu naho sebe nisha ereche ribu wa mkulu wa chihu wo yuke shakabu echa mwiso nevya nariwa cha eraporo yusiva kishaba kamu tualerayo ibo siva ngabu ya nachendu nevya kumbeyo wana kuminike nero wanuwa wambo nero sasa mbino chikesha susachi.
3: Niko avandu avakau ambu komiteno ikashi yoshi komiteno ikasha ya mkulu situta pende mwale mkulu wetu wetu wala wakandire ordonasi okonde wakandire utuko mkulu wetu na kati baba kumpaka respecta kati babra respect ya ordre constitutionnel Article 69 ya katiba yuri tichi te omukulu wechu yo mukulu nikuwa mbu yuka vele okonanoko stabilite oko stabilite maisho nikuwa mbu yo mchef de le no tutatana akone katiba nikuwa mbu awa kai kona mbu hanero iyo tu yo kasha wakahe nane raporo yoshi kundichi Niriku wakangu wakai nyoreke kuluwe chewu yumuto kubutoti kwa chini.
1: Amanda uwa chini.
3: Ni problem, eni artisti kuzania kwa katiba.
1: Wasinja, Kasonia, Achille. Achille tukeru subioko oko cheno erdona se yabiri lua même si c'est le comité mais ni assurance que quand même e dialogue kende bya mwana sa bire dialogue
2: bo embere ntatsuka na subia ngata takerebura Kasonia ngoko kunimwaka na bwatyambo haho aba manifesta de 664 mo bativitire ngata keremo burangoko aban milice yabo eye force du progrès babya bahekire mepanga mais aussi iba ne appuyer ne police alors que aba manifesta ave 664 babishi bawete kuchindu chareka ebabya neretebeta
1: mbundu
2: subaya nga subia unashi tureba kwanza eribitwa itwa save dialogue nga waza mtu anala bana uko micro yao abantu ba umeraba ide pese baka bwambo ha kandi mukata keri wa mtu alu franga lune nawe busana ne dialogue yo mukasa ba ha mulie hia mukata keri nerio chikareka itwa bwatu esa ye chisekedi peut-être kinyo shemuta langeracho akabwa tyambo akahira ho komite shiwa mbamba ka ama kuvoke dialogue ye aduka sharia ordonance sharia lui
1: ka mabitu ka sesereyo ka mem
2: mem si a sesereyo
1: kasoni kwa na mabua ni etape ya kwanza
2: ta ye wanamo wa hiyo kasoni ya mabua kwe eke e rapport donc a beno chebye che kumbe iri chisekedi yibye rapport we chiri chisekedi e rapport we yahe yo chisekedi atashi mpaka munabwi purke chisekedi donge beno hakani le rapport ya mabya 13 ka valide e yahi atashi ama bwatyambo yo munru yo munani yo mu vraiment
1: mugarawe
2: nasio we stabilité eye nasio ne déstabilité irim mena ikakola mochi twangana bwatuti hani rapport yo atashi eke na mavakas parlementaire rero wano aho muliol e we suppose ke abadepute babre mutu alira ma rapport mena tukabulaya busananachi obutumbutumbu buchinoko chiho okonani oko chiho chikuwetu setadini anashibyo
1: muliolo inywe ese 64 tungada watu tiaba opoza banene bakaba batebo kumbe dialogue ya baingilizi abantu busi ebasa mu fayulu mwasubirire mucho
2: ndio
1: muliolo banabya bikere omobisenge bese silvestre ekinjasa mubabrikire muya yakatembwe
2: ndio
1: owe gouvernement bamabrikira anje mushobekwa owe FCC bamabrikira na fayulu okori na ile nani alors muba subirire mo ye fayulu ngoko kumbe tu enani uya bia monerio katembwe yemu ya yemaguri ate abandu ni chisibajije dialogue yo reno abandu banata yamu kwa muhua ama hakende shabya akabandukiramu isibalo bakabata tomane dialogue mekameme abandu banata chili ye baende yo mutali bengo ne mulenge mabya ngakata shabale mbale mbakameme
2: simwala mukabya ridiko mutulangulu si wangabwa wote bakwe chindu fulani kandi unani recho itwe tune tayari okuya oku dialogue mekume twatatu katu alevia busana nachi tukata kirio mu dialogue na busana nachi mtu asave dialogue echa kwanza mtu langulu ni itwa minya kwanza omochi uma ama krize erevia ama krize
1: eshombanza
2: nene omochi wachiku wetu mealakini olwa kwanza nolu angale kwa muho eshindishushi ishangana
1: mazira
2: riere bolabyo ori obuholo Merio, erivia erio rubula vyo buholo, tukabu watu tibo. Aba kare kubolo, ibu wabula, okochi wachiku wetu, nevai. Indibana shibwe, biebi kuto, biebi kuto, evi emele reviri. Merio bo, aba kongomani, vanemu vyo. Merio bo, tukandi hikala, ibu wabuti, aba nduwabu nje, shinitakire, ngalola kubo. Ama nake unashe chekare kibabia, iba nyeyo. Na bakanda kashimiba bwambo itweba izaidi sana kutweba iratu kabambo. Echishi michi kalore rahwa, omuti ya kalore rahwa, ahwengerera wangana ya bwa utibo ukaya rundaya omundu owe beni utibuka ya murundaya emangureship ngawaza twamabe byakwenene itunatakire obuholo obo tukabwa tutitwaletera bakongomani bwasa itwatatsuka twalebya obuholo nga bubulire iniyindi yukale kibwabula
1: nare wabandu bamubulia
2: nare wabandu bamubulia naye natokere twobwira itwalebya kwishi olubanza lwawu lwalolo
1: wasinja isa ulu wabiri tukwa reba nda kucho eche kovokasyon eye dialogue penone kovokasyon mebo kwa mbabiri ya nuseki komite ikende vya omordonase mbeno ikendi ya sahati ya hose sene wakindi lubaba mbaba kula mena kabekende vya kende vya vite ya assurance ya par exemple kwe nga mundu no mu communauté wa groupe de pression urena yuri wa utre e dialogue yanga na shalwa mwa kandwa kuenda
0: wasinja kutsengu embereni shiboko ribu lori ya ungandi tsukana subiri ya mshakuru wa mbundu mwakabwate comportement ya yona mabia nayo ba munabwire sita kangania nganere
1: umusosiete civil
0: mengata kiri mwebuchake alinga matatani kwa mandake esa hanga bisuleve ya question ye population ya Murungu esa hanga bisuleve question ye population ye territoire ya Lubero ngabi suleve nga population ye opposition kunze nganga ya nga ya bahe donc ça veut dire ngabi parler nge chitongole echiri mosote civil esaha tukakana ya oko miati eye chipolitiki kumbitwa kaniayo kande twenda tukaelewana ngokobole mundu awite ehamuli ereleta malengi kania huko wewe nabyo tukateka ni malengi kania huko watu okay kaulo maana please
1: kande ni conviction
0: kande ni maconviction alors ekocha u enga sundiribwa nete kumbe abandu be opposition aba batokere menya ke echindu chenene cho tulaire kwa moche huo echetwe che Kongo no muluhanda lwe matangali uba ye merembe ayo ya mavengera pembo ritiria sele luvula kutiria serikuli mu ya mavya merembe okuitwe ya feripi ya maho alo esaha bakabu okobye myatsire bire constitution myatsire bire erisha nje constitution pour nous c'est pas problème kundine saba kashanje sho ne saba tsukirisha nje sho saba bakatubura mbutu ta shanje daire nu felicite aujourd'hui que langra ke alinga na tsekide ali credible ere tokerubura wa kongoleta tukandisha nje ne constitution c'est dire que ni credibilité me banda bana ba kashanje sho isi banga bwe tuka tutuko wa wera mbo katiba kalisha na
1: ko dialogue wo mo ni kwa precise hecho
0: oko dialogue
1: eske hania kalukwelu kwa kiribate arenga tu ebendo bekesha endekandeke
0: wewe
1: watu ngerere
0: wewe
1: etunomola omomulalo uribwa wote echandundi lenobo buhonde
0: sehale emerembe ikabaneka hati mukani kunde nasokulu embere ahumire yahumira munabwire mona shiyabwate abata abatikala abataso hahauma mubali mba yo mwami
1: abatayambita
0: abatayambita mubali mba yo mwami alors esaha e opposition omo eritsu komo 2018 ibane musaba e dialogue nerihike munawire ibane musaba e dialogue je pense mbundu akandibya kovengi ku mana tunao hano ke omwana amabya sate papa niuzie telephone songalu wamabi unaota na lari wa mopoche songalu kalusha yomo na ruwa muhayo ukwandizu kwa utu ngusha kwanza akasabe telefone halimia tiche ya kata kirondekani apre rija kovengine vya karondekana ya ok ukayo masoko wamuletele telefone swate swate wa muhe kwa mwurote kia tuende muvile
1: omokade spesi chika sondiwa chitiche
0: omokadre irresemble abandube opozisyo kumbe wa komprandre ke president de la republique esa hawa yo tsukere sa dialogue avine ali omota aya reflection
1: akatsungusha
0: akatsungusha ne sa hawa ri tsungusha ene watbo tu liberaliser e dialogue aye bien je pense que si c'est ndambi eri ndal roma shonguda ndambi eri levia ama feasibility we dialogue ngakande bya wawa na aba participants bakande bya babahe dale ka uba mabibia exclu yesa hawa ngo mongudo ba kushi sibu chirego dialogue kundwa malangira yeyo ni ya bando baleze ito sibu chirego
1: oho ba opoza baka babaringa baka kurububa relangira mukulo chihuwa mwale 27 mwaluwa wati kabisa bando wababa uto kushombundu sibangasa wama biwa mbundu waka wate bando wabo ibo boba kare kubuholo watavi na bando sibangaka ni kubuholo bateho nibu ambu mkini anga mkaibu wako kundese andibia solution kumbe basi babuwe chikareka eba bulisha abantu bemirembenga niki
0: inje
1: sikiri fonde kutse
0: inje kesho yonga ibulaya ye Marte Fayulu omo 2018 akabiya e Geneve usana ne recombattre Joseph Kabila ke omo 18 abererate abereta luko ko Jesu echeho endelero abiri butishe melere menene yomoche ho alors esaha akayikanga ye wazi kenai question ni rebel Eke muna wire marite fayulu, inge tukeri imatrania metenoku yeke, atatava neka nesina ndio modialongi. Halichi andere marite fayulu, halichi andere S64 kumana na wakao lawa.
1: Alor, Isa, sinasi.
0: Kao pare de l'opposition armée, eske ne S64 nao ni opposition armée purufike ya nerio modialongi.
1: Isa, nje si sinasi nga nemo ni chibu andeke. E opposition ikabwa yete, hali omundo owe problem. Nibu ambukumbe mwamabi hikala, omunye probleme yokumbe na ini abini ya neho. Kundi M23 hii kabuli sabandobo boholo. Mwe M23 mune aba kungumani. Nesa aba kungumani bakikala. Nibu ambu tututabarikira aba kungumani. Aba liyomo M23 bakatubuli sayo boholo. Isi tuande minya. Echikari kibimia. Ebe manongo nichi. Esike umundoma bibu echo nibu ambu nichi wama bilu wabia mwe M23. Kundi arenga luanganabe anibu aba kungumani. Nesa aba kungumani bakikala. Nibu ambu tututabarikira aba kungumani. Aba liyomo M23 bakatubuli sayo boholo. Isi tuande minya,

0: ivuga abantu ruje accent sana ndiyo
1: Nariyo ni vambo uka
0: omuchango bo baba wabo bolo bakate kamuluma luma na weri wenze mune bwire bamabya bamambere bomusosa ivuga abantu ruje accent sana ndiyo
1: Nariyo ni vambo uka
0: ngeyereho okwi nangana bantieri eria nguhirio mundu babikwa efactiri yolupitali ikakwa nguhiraya efactiri yo balia kusaba mbe nomba bakakusaba eringa sa dolare omusosa nyakandile hamwe ka 3 vepursa na uwale hamwe vepursa nyisa donge nangana tiri nga sa dolare wale hefe dolare nabo bakandile hamwe ka 3 vedolare donge njonga iroma musosa amafactiri otukale hawoshi bakape banamu shichao banamole hao nguko banabre tulanera donge nga sababu sha bakiri nyuma basi bashe yandikisai okubya nabo ebangana bya baka wetikibwa erereherwa dawa yo wewu wewu chocho ngande teka momolage ku bandu bo sha bakiri abakiri keyo sawa sawa
1: nga wasinja ni wambo ka usomulenge okobosi abate batabya banamemba bomusosi toma
0: ngande teka momolage ku bandu bo sha bakiri abakiri keyo sawa sawa
1: nga wasinja ni wambo ka usomulenge okobosi abate batabya banamemba bomusosi toma natoka nerikola benji kwaho kusangwa omulu tata skofu atuletere chitunga che musosa hakabe hanabere byarelengerera erya kale baye atino batahe tomate kahayima twangana tukeria nguhiria omundu mulebyo mwitwe omulu ali alwala kusangwa omumuyi twangana ire mu mitiele heke heke hebo ma heke heke omumuyi lakini omundu angana alwala mwangana talukanere mulehera kusangwa ngobuma bwenyu bwanganabya enibweri wetikania ngeso omundu akerunga kutse ngesaha kandi byalhyo buma hekehekehe omumuyi lakini omundu angana lwala mwangana talukanere mulehera kusangwa ngobuma bwenyu bwanganabya enibweri wetikania ngeso omundu akerunga kutse ngesaha kandi byalhyo buma hekehekehe omumuyi lakini omundu angana lwala mwangana talukanere mulehera kusangwa ngobuma bwenyu bwanganabya enibweri wetikania ngeso omundu akerunga kutse ngesaha kandi byalo ilwe yeli hawe yihwererere ndeke ndeke oko ngambo eyo mama botero
0: bo esaha nowe factire ngoko ya mabilwa eba mabetswere sho franga shinene kwanza muna byanere
1: kandi byalo ilwe yeli hawe yihwererere ndeke ndeke oko ngambo eyo mama botero
0: bo esaha nowe factire ngoko ya mabilwa eba mabetswere sho franga shinene kwanza muna byanere
1: sambo ukalangira ye musosa nga tata wawo
0: anduka musosa ne tata wetu na tukashima sikofu Melkisedeki okuyimwahika muhakili eyereunda ekikundi eki kina mutu wetu kya kutsebu
1: nga wasinja omuka ni otule kono simuka ni walutsetse yono tukakana yao kwanene kabenga mukani oyuhulikirireo kumbe na hirao mowengi kusangwa erioho ngasondere lola ngasondere ibobushango ko ebiro byarelengerera kusudi abandu batsukere shaleha omwaka wa kasa tukasondere hika kubyo nerio omumulu tata wetu shabane anemutukanirya tino batahe omundu omabya unanzire eriyanguhirya obulito bwedawa kutse omabya unanzire eriwathikya abandi kusangwa obuma bomusosa nikitunga ekyeriwathikyaowunanirya tino batahe omundu omabya unanzire eriyanguhirya obulito bwedawa kutse omabya unanzire eriwathikya abandi kusangwa obuma bomusosa nikitunga ekyeriwathikyaowunanirya tino batahe omundu omabya unanzire eriyanguhirya obulito bwedawa kutse omabya unanzire eriwathikya abandi kusangwa obuma bomusosa nikitunga ekyeriwathikyaowunanirya